Kabisanan ka sa abang tabi na ikaw. Hi, hello, doko yu. Kapirong ako agumetit ka sa limbahan na Boros Dusun. Hoy, aramay ba iti ka sa abang tadaw ka apa titik ya? Yang pada ho, DJ Maida, semua wali di DJ Aida ditino it kasalimbahan Boros Malayu telu jam minongaruhang do kayo manta di jam ko unom po. Isom ditino kyo. Telu jam kawaguti kasalimbahan Boros Dusun. Amiho, nando mga balut do kayo tapi naigi. Isom do jam kapadam dua tangga daw kyo. Pos ikaw do kayo to mamilin magkinangaw dahay de kasaban bay na ti pangaruhang pangambalot do kayo hinang ako na pagkano magkinangaw di ti kasalimbahan. Pos ikahan to ko nagikumait sa wato nanuan to ko kasiwatan sa nga daw pakawagot ta daw bay na mamuhoboh id pumagunan di ti. Ay galang sananda dat ano na po tagwangan to ko ta daw bay na ti kyo kumaraja mantak di kumaraja. Eh, pakarajad dupis, pakarajad kaday, pakarajad sendiri, teka nuna pohot, karajad tuguangan kyo. Asa senang dah.

Baham ka salimbahan Baros Dusun Tadaw ka apa titik ya. Magal ka sa sari tiga salimbahan Baros Dusun 2 jam na pang magkeringaw. Isang 2 jam ko pada miso orangon daho ti kabar. Kaswaban tadaw ka apa titik orangon ko di ano di kami na capsule ming goodbye na.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko isa, gisam tadaw kalima, jam kasiyam, gisam jam kapada misod kaswabon. Lobby agumo kapoylaan. Lobby agumo pumalihisa.

0: Ito binagaw itin arputan kong itawan ni dapat at wata siti ikinan panang sakit pagunta ko. Taraw dot bay no kya, taraw ka apat, kapadamisa titulan ka onom. Binalabos at kopisan Meteorology Malaysia. Hiti kaningaw, kusuaman pa nati, aur masam, sa depon maningkarud miyang pahit tungus mitang gedrasam, it pipirhot kayo nun, tatuang maningkarud miyang pahit tungus mitang gedrasam, it kagumuan at kayo nun. Alinasu, mantadot 2.3 darja Celsius, gisam 3.3 darja Celsius. Mantad kaningaw, mga ito ko tenom, kusuaman pa nati, rumasam, it pipirhot kayo nun. Sedepon na pun nga meninggarud miyang pa itongus, mitanggoy datrasamid pipirat kayanan, penong tatuang na pun nga meninggarud miyang pa itongus, mitanggoy datrasamid kagumuanat kayanan. Linasu mantada 2.3 darjah Celsius, gisam 3.3 darjah Celsius. Amid nabawan kesuaban bayi nanti rumah samit pipir hot kayanon sedepun meninggarud miyang paitongus mitanggai drasa mit pipir hot kayanon penang tatuang na penang meninggarud miyang paitongus mitanggai drasa mit kegumuan at kayanon kaya linasu mantadat 2.4 darjah Celsius gisam 3.4 darjah Celsius. Tahuri na hitambunan ruputan dot hitambunan kaya kesuaban bayi nanti aw rumah sam sedepon meninggarud miyang paitongus mitanggay drasamid kagumuan at kayanon punong tatuong aw rumasam. Linasu na pa nga babas asiriba 2.3 darja Celsius, babas akawas 3.2 darja Celsius. Ilan na hot ko ngayon tawan, idapat at watas, ganun pa ng sakit pagunta ko, taraw bay na.
1: Kinangaw ko sa Limbahan Boros Dusun, Kiningaw FM.
2: Ko sa Limbahan Boros Dusun, Kiningaw FM. Karangahan mayat frequency siam na padam 4.2 MHz. Manikita daw.
3: Gisom jam ko padam 2 tangadaw.

Harap ti tapasan diamankan kyo. Oh, awal-awal diamankan memasang debay no. Salam Malaysia Madani, DJ Maida, kapisanan panahon Karaja Hinay Kunti. Masasari magkinangaw ti radio to ko, kaya DJ ka, om konsik ka, nagyakap yung kiaman ka, to, auli, nakapin magkinangaw ti kaningaw FM. Okay lang ko kumenda, auli, aman kan. Angela, katikawago, no team, no, hiti piala dunia, doho, no po, Brazil to, higya, kakagumuhot ka di doho, ti. Brazil, bagya, kanta bo. Oh, Brazil dia, kaya doon na po team nga, Portugal. Oh, minat ako nagya Cristiano Ronaldo, eh. Nakaguli na ka.

bahami ti pasan di kaliun kaya kamayon ko di tenu kapi senangan di dia di jemai lalu gaton mimbalotok om abarakatan kenaparalan karaja hinaid ko onti katipon sikaw tebinay om atamu opurak iltawan hiti 2-10 kuswaban bay no ka sikahan na senangot ka ngayatawan kaya DJ pambalan na pati sundayt kaya saraw panod mantakot pagkaringaw kati bengka kakasundayt daw di rumatu na poot burung-burung nga kumuyun daw nandoot mulaw ka. Paguli ako pa kago kaya rumatu na poot burung-burung nga kumuyun daw nandoot mulaw. Lalo na kapi sundayt di kaliyon kaya umamasan nagi dot kumad at oh isa iti kumadi Samson ni David Sando David Sando inarumbay JJM Katie Tantaburoy may sanan kambalutan ni Sangin Lab kasari at talinga magkinangaw radio kaningaw FM ko ay aramay bo kapi sanangan dat kaswabon tabilangan kumado kayo ka. Ba, misay da kayo mumbal mamarayt sundayt di kalyun. Rumato na poot burung-burung. Nga kumuyun daw nanda umulaw ka. Magkinautak ba sinding di Bodrick Paulus. Mararabuat. Mararabuat.

Kabisanan kung maliwago na ginati magkinangawti kaningaw FM kayo. Hinangga ko na pagkano magkinangawti ka sa limbahan. Hinagdwalay, hinagkaday, hinagkabundati kayo. Hinagkarita. Pakurayan no tang Pinay. Oh, tadaw ka apat, diba no? Tamu hitig kaningaw kayo. Ilang tambunan nga tamu marga di diba no? Tangkangaw nga may tamud kaswabon dito kayo.

Iharo na to binay mumbal mamarait di Sunday. To binay Johnny Aling, kyo matad kampung Bakiaw. Obisanan ka sa DJ, senang-senang tarawa bayno kati. Irikan to meningot na ratu om santang kus pendagya magidu irad po di mulaw magidu kyo ka. Ako ni kayo pamarait to binay. Osadu po. Sundait mata di kaliun rumah tu nopoot burung-burung ngak kumuyun daun nando mulau ka. Am no kuregi tu mulau kyo. Pemayan. Kailan no kami nda Sundait? Pasikan kumadit pinay Johnny nga umbalan pakabago kyo.

Kalibambang sinding di Meri Intiang. Pinagat dati kuma jam ko patul na padam 5 minit at kaswaban kayo or kata jam ko padam iso o pupusan niti magkuringaw o makarangaw nagit kabar. Kabisanan kaswaban kuma di Arni Juita Julius ponsikaw to mamasan may diti kiningaw FM kayo Facebook dahay. Matumbayan ako na saraw naging magkinangaw ti kasalimbahan kaningaw FM kayo. Harap pa kawag ko ka pa ilan diti, itinopong karay diti kapahimaganan, kelas Al-Quran Braille. Umita daw, nukatira mamasra, may apayad okay yun, panglihatan, teka okay yun dit ako kito, kyo, matakwatas kaningaw. Kapada mapat, ititulan dat bayna, dahil id masjid at takwa kaningaw, mantada jam ko alud kaswabon, gisam jam ko talud sa dapon. Miti na po nga pohoron dit kopisan ophthalmology, walay pungbatan kiningaw. Miti na program dit kumaysan nagid pohoron dahitig kiningaw mantok manhak kasiwatan kumadit okay you dit ako kito kyo. That means singgalad Al-Quran Braille, miyapayad ay sa kagatang.

Amo ko madiwago na gid atibag ginangaw ti kasalimbahan kani nga FM. Haro masunday the bay na man tadi kaliyon. Rumato na po at burung-burung nga kumuyun daw nang daw mulaw ka. No ba kaylo? Po, mamarayt ko na po. Po, sa panid ko sungi sa siyam, limawal siyam, namualo, namualo kaya. Maginaw ta ko sinding na sumusot titi mata di Saiful Jacob Suang Nopo. Mata ko pala na kayo ito pinahiti. So sinding dit ano di po yung suang did, pialaan bantugan sinding kaningaw FM. Mantok na taon bay no. Amitin po sumusot titi ano di ay lando kayo sinding-sinding ay dito sila finalist mantok na JLK musim kawalo 2002 na pa manam kaya. Matagal na kasalimbahan, baras dusun, isa na po, mantada sinigiting nga, idi.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Manikin tadaw ko isa, gisam tadaw ko lima, jam ka siyam, gisam jam ka padamisod ka swabon. Lobby agumo kapoylaan. Lobby agumo pumalihisan.

Bahamharot, hapon pa rin minito po sa natin kasalimbahan tako kaya tapinay. O siguro kayo minagkinang nga matadi tayo po, gisambat bay no. Iminanhak sunday tito pinay kaliyun kayo. Ngao di gyan aray titi sunday daw nga maninda kagud kasalimbahan da sumusuhod kaya tapinay kaliyun. Mandat karaja rumah kakyo. Basaan ko kasari gya rumah tu na po at burung-burung nga kumuyun daw nando humulaw ka. Pumasarahay na do kayo. Pumasarahay na do kayo sa upan ka gumamarayit kayo. Kasulimbahan na boros murot sumawalitin umiyampay ko di Jack ya, tapi na ikaw. Baham doon sinding pitong kiyaran to kog ti manta di Jesse Caroline Robert lang Ludmin Sadu. Sinding pinyampatan di Ferdi M. Shane om kilong kating keginawan ko. Ay gisam dot kapi rongaw kawago kya hinakopo po sikaw.

inan Rosetina andahangin to ra kampung Tinanduk dera kecil Pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ang pahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinavalo onsoy anak ra kasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung ra sikul mo yun ra bidang no TVET, kono pertanian, kono hino ang langus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinavalo onsoy kono ra randalom no business kausahawanan. Di aswang nga oma valin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa intalang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kapamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau mingko to randalam no kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

Ya, pahagakah kansen datangan waro am kansen anting ay syramuyun. Am kasanapora jam kasat datangan waro aring otaka ahono pamahunan. Amrayna patutuno ko pera muyon lohon gatara oro hitu yohina operam sa hari bulan sila ka onom ro ngaribu ro operam onom. Lohon susugata siam ngaringgit tulunga operam talunga osin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit balunga oper amonom ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo apat ngaringgit siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngauporam taluh ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talu ngaringgit balu nga opor amonom ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit opor ngausin. Panduli ako po yung lohon na susugata siyam nga ringgit tulong operam talong ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit balong operam monom ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo apat nga ringgit siyam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit onom nga operam talong ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talong nga ringgit balong nga operam monom ngausin sa kilogram am gata sikarap. Sanga ringgit opor ngausin sa kilogram. Am aho hitu pinengkual nuh lembaga industri gata Sabah, LIGS. Am paha kakak paili raimin ang itarabilin mo yun. Ra WhatsApp mai, ra kusung. Maya ra WhatsApp mai ra nombor loho sa siam limo balu siam o nom valu o nom valu. Ampaha kaka rais takapo anti guys am angkining otak apo rimbai guang lumayalaya rimbai ridel dahlan sibio am sumruhina bahor rimbai rimolisikin okoyak sasandihonko.

Au Henry Pangal. Asiha kapo ang kiniyong kirimbay hito, pailiray akita kirimbay, alam pahayaman onsoy, tukir oro, kasa sukura oro kalimo, rajam karuwo sukura jam katalu ramay.